0: ukashobora no kuba abiri cyangwa akabona ikinyukera uko musubije
1: yego
0: ariko ibibazo ndabaza biroroshye
1: cyane twita mu muntu wa mbere turebe ko
0: ajya mubaza yageze ku murongo
1: ntakibazo alo Kisa fam
2: hello
0: yes turavugana nande
1: agende niba by'umwihariko niba uri i Kigali bizakorohera kuboneka kuwa gatandatu mu gitaramo cya Diamond Platinums duhamagare kuri 0788 38 1023 utsindire itike ni ikibazo kimwe itike imwe
0: ikibazo kimwe igisubizo kimwe itike imwe
1: yes
0: aha
1: Kisa famalo
2: oui
0: turavugana nande
2: turavugana
0: n'umuhoza
2: yego
0: umuhoza ndashaka kukubaza urashaka inotike yo mu gitaramo cya Diamond Platinums Experience
2: ndashaka
0: inotike turi gutanga itike ku muntu asubiza ikibazo neza urayishaka uri tayari cyangwa twita abandi
2: ndabishaka
0: aha
1: ikibazo cya mbere
0: Diamond Platinums yitwa ngwiki amazina ye yanyayo
1: yagiye
0: icyo gucyavuye mucyavuye
1: na kibazo mukanye gato ubwo undi muntu uri tayari araduhamagara kugira ngo tumaze ikibazo atsindire
0: icyo kibazo kibaye kivuyemo n'ushaka gukora search zingana gute
1: yego

0: Mo DJ Tanya ndetse na DJ Marmo.
1: Yes.
0: Umva rero ko utsinzwe si munzi. Tanga ndi bahirwe.
1: I don't know ni wowe ubigena my boss.
0: Ndi kwazi byoroshye sinarimanije cyo
1: cyo cyo kiroroshye kabisa. Twita undi muntu
0: umwe nibyanga tuzakomezeje.
1: Okay. Kisa famalo?
2: Hello.
0: Yes, turavugana nande.
2: Bizimana Isa.
0: Isa. Wiragana Isa.
2: Eh.
0: Mukiyovu ufite imyaka ingahe? Mirongo itatu. Aha, ikibazo rero kiragira kiti indirimbo Diamond Platinumz yaririmbye yitwa Kainama yaririmbanye nande?
2: Kainama.
1: kubivuga itike y'abantu batandatu ni 190 bishatse kuvuga ko buri wese yabaguze itike 15,000 kandi twari tumaze kubivuga
0: tumaze kuyibaza ubuzabye.